0: Meta Digital, it looks great too.
1: Hawaii ki mwe kainga, koe fia fitua pule lulu kutoa pehe ta imdoe ni ma kefa, e whakahoko atua e polo kalama talo ama whakakos peli, a e wahanga ngawe tonga o okalan manukau sesmeta tiso nusila. Mehele tio, tahano a whapoi ni ono Planet FM. Okto e malawa befoki ke mau e polo kalamani, aho e fitu hou e wafa he wike, he website www.planetaudio.org.nz/talo ama whakakos peli.
2: Whanongu ke masani he pōtō pure lūko tō abe me fitu ke hāwhia hiwa. Ia e pōpō whakarotu mō whakalao, whare I whakaako mō nōirelei. Tonga e rea hiwa whaiwa wa mea na whatonga wa me ngahi o ngomo ke hekepe. Ko FM kahanoa whāpoi mi ono e o kalani pe whanonga tonu mi māma nilahi he planetaudio.org.nz. Ia e hālau pe whakaukau o tonga poro kalama. Tā mai ke noa hiwa warutaha nima warutaha no noa.
3: Puno ng mga hindi inaasahang pangyayari, ang pagkasira ng isang gamit sa bahay, isang biglaang bayarin o pagliban sa trabaho ay maaaring magdulot ng dagdag na pasanin.

La yunin ng Oakland Council na magkaroon ng zero waste na mapapunta sa landfill pagsapit ng 2040. Ibig sabihin ito ay pagre-recycle, pagkukompost, muling paggamit at muling pag-aangkop ng mga materyales. Narito ang isa pang zero waste tip sa Planet FM. Ang mga baterya at elektronikong kagamitan ay hindi dapat kailanman itapon sa iyong mga basurahan sa gilid ng kalsada. Maaaring dalhin ang mga baterya sa mga tindahan ng Bunnings at Mitre 10 at maraming community recycling center ang nag-aalok paminsan-minsan ng libreng mga araw na pagkukolekta ng e-waste. Tingnan ang website ng konsiho para sa karagdagang informasyon kung paano ligtas na itapon ang mga kagamitang ito at iba pang mapanganib na mga gamit. May kabubuhang 63,000 tonelada ang nailigtas mula sa mga serbisyo ng landfill mula sa Oktubre 2025 hanggang Marso 2026. Alamin ang lahat ng impormasyon sa wastenothing.co.nz.

Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa ating lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunan, Inintuang Gabay sa English Golden Guide. At sa aking dialect na Cebuano or Binisaya, Bulawanong Hiya. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Nakabalik na naman ko dito. Shout out dyan lahat ng mga OFW at mga Filipino workers dyan sa 57 Pitaw Road sa Maunga Noy Mount, Tauranga. God bless you all. God bless us all. At bago tayo magpatuloy, baka malimutan natin, mga kaibigan, no? Magdasal ta sa maikling dalangin. Magdasal muna tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na naman sa pagkataon. Nandito ako sa Planet FM. Salamat sa biyahe na walang mga masasamang nangyari. Salamat, Panginoon, sa iyo, Panginoong Diyos. At salamat sa, pati sa aming mga mahal sa buhay. Pinag-iingatan mo kaming lahat doon sa Pilipinas o kahit sa sulok ng mundo. Meron kaming mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. So, umagang ito, wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong. Pakitulong, Ama. Ito akong dalangin. Sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, mga kaibigan. At kaugalian naman natin kapag live ako, mga kaibigan, i-greet ko yung mga nagdiwang sa kanilang karawan. No, Sister Mel Samura, belated happy birthday, sis. At sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, happy birthday, belated, o advance. At sa araw na ito, happy birthday sa iyong lahat. So, pakinggan muna natin, mga kaibigan, ang ating pang-birthday song, Happy Birthday Aking Mahal. Mahal lang kang Happy Birthday Mahal kay Ma'am Gloria Belen, mga kaibigan. Pakinggan muna natin ito.

Salahat ng nagdiwang sa inyong karawan, once again, happy birthday. God bless you all and don't forget, just give thanks to the Lord. Magbigay tayong papasalamat sa ating Panginoon, sa ating butihing Panginoong Diyos. At ang ating gospel song, mga kaibigan, maganda to, no? Itugtog ko, maganda tong pakigan, He Touch Me, kay Sir Carol Robinson. Mga kaibigan at mga kapatid, pakinggan muna natin bago tayo magkikinig sa salita ng Diyos na ibigay sa kanyang alagad, Sister Charmin. She is now on the phone and later, after this song, so we can listen her message from Australia. So pakinggan muna natin mga kaibigan ang awit o ating gospel song kay Sir Carol Robinson, He Touched Me. Ito na mga kaibigan.

pera para sa mga emergency ay makakatulong upang mabawasan ang bigat ng problema kapag may hamon na dumarating at nagbibigay ito ng mas maraming pagpipilian kapag kailangan mo. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat bago ka magsimula.